0: sem.
1: E di ene woda dwene.
0: Ase yemfa ohaw ni nyinambra. Ayarefo ni nyinambra. Titire u ni niya okuta poma. Ni niya ni niya niya. Omadi yansa ubeba jume diye ibi. Naso ode nensane tuosua. E niyare ebe po.

0: ne ne kasa mame yenko ya mame ne yenko o chama me kasa ho
1: kasa kwa fidi ni
2: ana o die anyme die akwa ba
0: kai ni bofu suma ya omuna me hu bi da suma na muna ke yem so hia jotu
2: ne me kwa so no
0: o se
2: ne me kwa so no e na hia ne tan
0: ah nti ni bofu
2: ni bofu
0: na na tiwanim ni ankasa kakra na na pese aboa wo na na suman nti we na abane de hia
3: Omondozo.
0: Disa omondozo obi asi baako baako. Nti we no eh ho na asi for me.
2: E betu abasi akonya ban.
0: Oba na asi for me. Na na duruwa.
2: Ntowa.
0: Ntowa. Oye don pass this year.
2: Don pass this year. O pa be dia konya no pen.
0: Na kasuma yi koya nka me voice bi a mebo. Mebo mebo ama no na aya dance e won komo na ye din. If said dia mabusa nyina wadi nan. Awura we oni ni nyinyin sengwe.
2: Mpacho dabi. Anya na kureda.
0: One ne nada.
2: Ne nada. Kabos me kura chini.
0: Producer. Menko. Me mo audio no. Ya mo audio ina nya se mo adanse. Adwuma na meye no se me mexe obi ase. Nti me srekwa ne de mama ya. Na afi me hunu de meye. Nti suma wa ha. Se suma beti nkomo ne de a. Kamani beji pa. Nkomo bi akoso. Na ebre ba ye no ye ne ne wofa edi nkomo na yenti sede nkomo no isikoye
4: na
5: me
4: record
5: na me start me so oye last born
4: okay
5: na do bana na city o don pass ama me maame
4: okay
5: abante no nti o ayanpra ayanpra oba ayan ho ade ama menu ama akofa na omo tiku du passe afi na awon ko bo bra na yin yin na ma sai de abi
4: okay
5: ya ma fa na me mi fi e no mo ti
4: imi
5: so ti ase
4: mi ti o fa
5: mi ni ano me ti de me ti ka ta ma mu nso so ne so na mo mu me sra de mi ensa mo mi ta ni se what we plan huh I want to
4: the last time me go say no say on plan when you be sada
5: me pato me ba ma telephone numbers
4: okay
5: omo omo ha me me dan na o tun person
4: okay
5: omo omo telephone number e ba ma wa from ne bi sa na me no dia me ne say wa yo ne no ba dan se do person ne ba
4: okay
5: the radio now so dey ba e ku an fie no en mo say ego abusua no ani mo ase ani ntina me ka kira o se bi se me ni ani no man na ko so bi se no o tu ya no a na fa sa no ko e
4: pati afi
5: mo tu mi ani ano dia mo pam no ma le ko mo
4: ko sa ba ko ani se o ti mi pa no ho
5: me se ko ti ba ko obo ni kek e wo fi wo
4: okay
5: ano ni ya wa dear husband, in plan a boy now on in the number.
4: Okay.
5: I'm not wedded wife.
4: Wedded wife, okay.
5: Yes, look or Holland.
4: Mm-hmm.
5: Let me call German, look or Holland.
4: Okay.
5: And I'm in proud shoe into Bemana Jam.
4: Okay.
5: I'm this an oko. Many are no business or other than my at all five.
4: Okay.
5: I have five.
4: Okay.
5: Dear husband, nine. Mummy, sir. Yemfanu nko ebi sa Yemfanu nko aye domi abra ba bi esuman kwa hene ya ko suman kwa yin wo na esuman kwa yin ma yene no ko domi abra nko bi sa mse ne tie na ya ko anasa ya ko ya ko ye omo se aye ko na bi sa se ye wo ana se wo kwa ko tete ya ko no ye wo ko en oko twin plan ma ba ma no yimi ye ma sabi omukwa yiku ye ama maame na okotre nte so otete akom no me no ma wono ye bisa no mfa maame no na maame so ti fia kabosu no
4: okay
5: ida kom eye yi na e bon dam no wodi na mo
4: okay

swa. Ebi ane ya wose ni man catch, ni man catch. Nami bi pija wat. Akwa ti onube tu bi san so na wade no ba wari. De ne ha wo ya de ne da tu poma na. Nami be sa ya de. Omo beto. Nabi music. Never give up.